0: deme ibi taramile somana iti fareka yara la kuluna longo lo ele mana guitar ta ko laika na nibi tema kaboka ta yara la kulunke andu nyata nda farefe
1: deme ibi taramile tuguni ni ka guitar idloni e kana longo lo ele guitar ta aba kiptara dokli lando ti na fayira la ita lo gobora sisa ibita yala kulunke ka shoka na tuka na anga dunu shori shori ya orla kata doro miki yere sule sule kana orla osma kera joko jile sisa bara na fanta atu sora
2: deme iti lo gobora tu nous emmerdes avec ta guitar
0: mais kana antoi ta kelbe.